share the shell ang azo onre ang azo onde de tavesti semer mantuke anan ta chi kanye sa mo ko pale te tcha kati to chawa yo na ngama ngama nan tong je jepi teje giti jedet de jeda de she jedet chmetam anan sata mumen zanal hao de teacher na hard gunun di tnga ke chwe do ko chwa me pa ge chi anan se ke ni mumen zan ba de hage che chi la anyo ko me ka ta ni chu ko me ku ka mu shi de ju ti ngo ke ya ti nyam shi ga ji do ne tan zan a ro yi do ne wa ke shung ga ni chme zan ma ri ya nyam be ji ge tangin zan la shi do chi da to lo zong yi do chi da to ta anyi de ka de ku men de zi ne ya anyi de ku men de de ka mu men zan dichna khwa me pi yondan tiyan la ga tanga dinar anan se tiyan la ga tanga de dinar na yin na uzu unjna kende anan shekh sawa tanwa newa tan lo ma khwa tire ya to chto nika chara yo na anan tong je de pi che je gi te di anan tong je de pi che ka ra tab chang no cha ke chang ha chang kende de tangjik ka san din nga nan tang zhe de gu ge ya wu zu ge zhe tu xie ku zhe ta zu zhong ri xie ku zhe ta zu din nga a de ju zhi ma zu gu ge sa la ta ga da na ru du ta zhe ge di a de ju zhi ma or xie ku nu zu de di or xie de ge ge wa zhe de na wer ma chuo pa de nu ti gu ne wa ra xia wa zhen zhi xi ku nu gu tu ti ta khui shi ta me pi shi ta pang yi shi ta ta tu chang tu chang de ta zhe zu so wer shi nan jo to kha kha to ana gun to lo zu che tin ra ta ro ra she chu ke shi ra chi ne ti ya ta ta cha ta cha ta ta sa ta zu ne mang ge ta pa ta wi pu da se te ge yo na gu ke ya de na chi di yan che po o do che nan tong je ko pa ta che wa yu me zu gu ke nan tong je ko pa ta che wa yu me ke ke se xia xia su wu zhe na wer ji chi che ke yu ke nan gan la de ni ju ge zu gu na ta tu bi chang tu chang nu wo yi ma ta ke chi tong je ni wa la de ni ta wa ra che ju gu meng ge ta pa ta wi pu zha se zi ye yo na mātā tīnyā dāk pērdā chārvāt gā tā tskhintu yāng uchū ārshetī gu gā chārā nā dī kūwā kāngnī nyambar jukū nā māngā thār pātāvī pūtā khsār tā jāyō nā dhanu khsār tā dhū tskhni kēnā tā gu gā kē chārā nā rā thomā dhanu tī thānyi tā thomā shīvā tī thānyi tā tī lā Sete jeji mela jigtana adagda to mindungur ho dna shatire dila thopa dna mare thanyita thanyi dila adagpi to mashin je ka thanyita thopa re shawa re thopa re sintana adagda sintana thopa pure ta adagki adagda ngire tena tal homa tal hopa puni ga chepe yo me kani jo kadna khsert jawa gin tam ning jo ji de jriya mate hopa shivi thanya la khsert jawa ma to adak pi ton chen la khsert jawa ma ri de jre mate hopa ga pate hopa shivi sha la khsert jawi thanya la khsert jawa ma to adak da la khsert jawa ma ri adak da la khsert jawa yin gu na pa na ru pu nyu ku ga te na ta hopa po na adak da ni yin hopa shi na adak pi ton chen ta song wa yin no wa nan ge ta de ri nan ge ti ti ni ju ku na ri Sete jeyo na algo, sete jeme na chumudu ingunara na Angar jitun, tanya kanya na tanya jitun te rangtong ne tumbasik ingunara Thopad na yondal hukun uga shaa ga
아니 쳇티토 조바토 샤와티 톤타 녀위 간즈겐버 구조네 마레 호녀르나 아 호마드나테 데라 그 샤와 톤타 녀와타디 구노마토 톤타 녀와우 간즈겐버 구조네 마레 티나타 호마드나 타녀체 마레 호파포드나 츠레 올레 호마드나 마 호파포드나 츠 캬마즈나 마 캬코와우나 츠 알마즈나 마 알레람바포드나 츠 캬마즈나 마 캬람바포드나 츠 키파즈나 마 조아포드나 츠 고가테 이키기냐 키파즈 부지다토 마레 티카 샬리 마레 테 베르테 샬리 디 인드고냐나 마레 키파즈 제타토 티야카메야카 ti yagini xiang cha de yo ge nu nang to ti zhi ti pa de na ti la xiang song wa nu nang to te ge gu ju ma to yi kin zhen ken de re nu ti ge tun te ma zhi ti zhen to tan de na ta pa de gu ke de ge pe zhe zhi wa zhi wa de gu ke da ta pa de ta pa xi yi pa ke de ge da qi he long zong de ge ta ge ka ge de ge da lu song wu te ma zhi di ci de ge ka ge de ge da lu song de xta la teni chur shepi gangzig la xta paz jira xta la teni chur shepi gangzig la xta paz jira xta la teni chur she chala chatsu guka xiu xta nyu chunggu xiawa la teni chua chunu tira xta nyu chunggu xiawa la teni chua chunu yi xta la tukwa shi ni chua te guna 야 singe tande chikti rado, te ranga ranga shi chima mo, ta tanda chika gomu shida, ta ngi chio ta chimo dhre, ta shayate, ta ka yuen chimo dhre te jini na, yuen te shinto na, ta kaga ta chu tanda, nyo shiona chimo dhre, gai shiona chimo dhre, tandaga kasi shiona chimo dhre, yargola shiona chimo dhre, mangola shiona chimo dhre, ta kaga chio riwali yi shi chile, di shena ta tada karangara ta te ta chike kikuti, tinyara tapatsi, tala teni tsuwa tsuunu warikchire. Simba, tala teni tsuwa tsuunu kanra, odo jana, ta ghe lagdu ikunu, lagdu ikunu. Ta ghe lagdu zina, tsida, ta alawu nu. Nge ta munga nyi tani, ta shayi zina, chu yarama njugu, chu tameka, ta nge laka alajira. Ta alawu nu, tinyara, yang, tala teni tsuwa zijira. Tanto ta ta, tsukshung she gu no yang ta paadzi jiri. Dhe tsangma dhe tsikri. Diwi ta paadzi ma to. Ma nga ma ta la pa jernu gu kaga ta adagda lugu songa zinu to ma ri. Ta la teni tsuwa tsuri she pi gangzig la ta ta paadzi dhe dhukunda tsikdi gu gu ni jernu yinzi jiri. Dhe paadzi na she pa ri. Shawa she pa ri. Shawa she pa ti Kanzo ka tongye, dhokpo tongbi cheta pa naro po de, dhapa po de. Tawa tang, manga terme, man tawa mudar tongpa, xerta jeryo na manta te nya, gakpe dhengjirwa, chime, tha man tawa, tha man chime, di ma me tonggu meke, di nani su, agada se se che, dha tonggu ka, jinsa chirana, da mangri, kuwa te, dhani mangri. Mē mēngāri māre, mānga nāni gākhuā sēshī chacāre. Mā mēngāri māng māre chēchā. Ola kīgā bāshī kati tā kētānda nā mā mā gā khuijō jāg mēlā. Mā mā gā khuijō jāg nūgā jīnta gākhuā sēshī chacā. Mānga māng tār gā nūgā māng tā tīgā kūwā tēlā vāyī tā sōng nūgā yī tā jirī. Sētā jāvā māyīmbar tōngu nī mānga chākī tā yōnā Pumi dati ya, dhagdata, ghadra manjirwa, tkhindata kunga kanga dhivshelata njunari ya. Kunga podakhsata jirayona, kanga dhivshelata shuvi tkhindin njunari. Ksata jirwa mayimbar, tunguni manga chakhitsa yona, poma shivada, ksata jirwa mayimbar, tunguni manga chakhitsa yukad jiriya. Pumi dati ya dhagdata ghadra manjirwa ngu kanyinba tiye dhipya dhanjirwa adhan. Kuwa ma dhipya dhanjirwa to tsik dhipya dhar manjir gudhan rin. Tamba, alama, tawa. Tidata chak
xiapa tongzi tato alama tang loma guno loma dagda yinni alama

Rinyam khana bad na zankur re jin ta nga chi lensin da ga nang tun ma ja wa tang tian chi ke yang chu ndam jil de ji ge shu yin na ra jo ji ma ja ngi ta ni kap da z ga kang mong z yin na ra de na de rang ge le chen de na yang ja chi ka lo wa tang ja chi lam ro yong wa ta zu yin ji na nga cho go lang kur ge shib shir tang le da tang ni di kor ke ngon ro tang na ta kun da b ji ge sha wa tang de tang le da tang ni jin hi kang z gu ke di kor al ho jong chu ta ha chang kar chi ga

Tiyan chika lentsin daga ngoma asumni khande yung khsandam mga zgara yekka wunar. Datag tamchilam so na lentsin daga hondro tawar yala.

Tita kuda jachi kalwa tang jachi lam ruo su su ge nam zi yin na ra ta nrimzil denjag da hachang kalchini nu nrimzil denjag da su zingu nu nrimzil denjag da ge nye zi ke maungwa ge matzi ge chola ta khirshin nrimzil na suk zi tepko nu omtsuwa yarji kongpe ke chola yang khirshin nrimzil na suk tepko nu yin na yin nda kul hi nda zong shuwa ku tang na taqzul nrimzil denjag ka chanda la nga tsi tohnong sha gisa tang yang na ndi jang nga tsuk mo mo tsukum tsuwa na la tan chin tang ta nda la drab jikyo sha wa nda armang jiza gachin tonggu yu kara yin na yang nyam mabzi ga di tang na di ta izu nye ga tsuwa ga chun di war chit tang jung kil nungu yang ma ngab zogu ka ta nrimzil ka chikgo shong je don chin shong je nungu yi tang na ta na tse shuk chuk gu nungu tse shuk no pa zogu nungu nungu ga nang sili yang gang mung zogu ka dir tab ka ta nrimzil av din jik ka nirtang da ta nga tsik nye par ta Nyama riri vijin to tohnungay go nugu, tohnung gachin zgiri. Tirtabka jachi kalawatang, jachi lamdru soso ga namzi yinara, arangni kan rohungtang, yang nam rildatangi, sa kanzgan jo na, yel kanzgan jo go na, telika nam shingwantatang, lamka nisidla suga higin jugun matzika, tablong kurkor nara, gomtsul ziga yukwa zi, chikv zigi, yang jortang, dirtang da yukwa zi, higiv zigin jo ju ta hachang gachiga. Lankur cho rangnyid ka yinu wadeng garaara. Ar jialam nangin jogurti cho rangnyid ka arangnang gangkhara sung machuk nugu tata namina higonar. Rolam denjigab chatham sekundu nye reji ga sasung sha guni. Nye reji ga dala todum sha guni. Nye reji ga artangnaan daga nganchit da yoni da muzgir la. Dramda nyashtukpa ga todum sha sa tayang nye soso nye reji yinba maartuk. Nye chigitang nye maara yana marigitang kargi tar karigitang Khamduk la suqa, qayewa jing mepi goni, mu su suq nrimzir denjigda la, nga tsuq nrimzir kub jatim nangtara, ota shawanda rib gono. Tiktabka, ata chu nyan chukman warxim, u siz yinnara, ngosu yuomil, u jindirin zuomil, guanjur longchil ka rintang chechung la suqa, di mafti datingi, ta nga su su suq nrimzir denjig kub jatim da zidangna, choy nara kirgi. Dungho mong jindir jakub ka, Taf chigmangzige, ingansige, toptangzige uk. Rechara, jachimda mahtze datangi. Dating ga suna, ta chochige, je longchul chen, top gosa chen, ta jem jorwa chen, gangzige yendung ara, ondana kango tong, ngoso tong, tani agangchata ngomsa u, tamur tagu jangramik. Tishtabkenda, namzige yinara, nremzhe denchakda, hachang tohnangay gulmatsige, vlangkur ka shepshir karambadayang, tishtarab jechura, vlangkur shepshir maayi datingi, tashong nukus jengen varchil lasukwa, vlangkur ka shepshir datingin dasung na yang, chapa lasukwaan tukkunur, jemtsin ganga, taterang sonji na yang, vlangkur shepshir tangde datingi, uchi kabdazgila.

Ari tiyan chika churjalam xim sim jek xuchug warka lam dum danayang lam ligu satam uga nangsili kang mongzgi uka. Na warkim dana ti suka lakhani jina ta chu arda chika gandani uzongda tinga dab chewa ga tsi bishir gu mandab kisik uka. Tiyan chika yang chitongdang nang chik warka jalam sim jirnga ga lam dum danayang lam ligu satam uka. Da yang arda chewa ga tsi bishir gu mandab ka. Tiyan chika chu sanchinam gulam ni tig chik tang sanchinam gulam ni tig ni ga piyan tang dali rau war ka lam dum so so yang denjig re. Sanchinam gulam ni tig zhe ga lato tang da ga warin chok tin tang ga war ka lam dum so so yang denjig re. Sanchinam gulam ni tig zhe ga piyan tang rungu war ka lam dum so so na yang lam ligu sa tamu ko japa ga tsep chung ar gu mandab ka ta manjang warin drab jo ga. Sanchanam gulam zimtig chik war ka lamdum, dola sag war ka lamdum. Tiyan chik sanchanam gulam zimtig chik chu hualung sag war ka lamdum. Danayang lamdi gu sa chung tsum yu ka tisuk chani adab japa ga tsip chung atin drab yu ga. Tiyan chik da sanchanam gulam xim chik xim ga mdrtu tang chim lep ku war ka lamdum. Danayang lamdi gu sa tamu gani tsiz ga kang mung zu ka tisuk chani ardar gawa ga tsi xim ruku mdrab ga. Tsu humbu ga yerkur ga chershu lam ga lamtig so su denjig ri.

ཁྱི ཕྱད ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ
메멜랑 코르코르코노 아드기주르 시피랑 코르코르와라 수칸데양 제총체 젠스코가 흐슴글라카니 아 송쿠르 체티 땅 리디 젠딩고랑 코르 제스 차리고와 땅 녀슬리 고와 땅 딩게지 람 남름 든족 바땅 로머리 고와 땅 담부부가 디수 땅 람듬 소토 조프질 머시바 제라 제총체 젠스코가 Vijagalakani vlankur tang charta chamgil nganga digajur shepa tanga da chenbi mangsukla simbo zwa tang arjihnyag arjigindinim shepa wchila ayang pichung namo sha jinsikoga. Arngagalakani vlankur tang charta logikam charta chi kandut andigpa tanga na kangshung tang jokpa tang lam jir dukshukzu jokpa tang lukumili gawa tang kangshung tang hunar jikpa tang korlum jirwa jila yang jechong namu shi jinsi kuk. Tugi na, am charta tang lukgir charta shiong kwengi we denjik shamu jomba tang ulangkur korn kinji songtuk mabchul ba tang ulangkur korni kaprak tongwa su tsamil shabchul la jechong shi jie. Udan, latong ulangkur kangshung tabdani jilpaar jindin Shepaatang, gangdutaw langkuru je kapshin korwaatang, fchepchoo langkuru khtambub je saasikse mandigbaab jilayang bichong sheje. Bjil, khtambubli ngaddi zhunglim zhungdaatang alif shepaatang, ngizuk pungni lika shepaatang, zhunglim tang tsongnir shepi fshabchulayang bichong shejeyin. Arga, madu lamdang meksul rolim da chimgil je langkuru njogbar fshukyongli xangshirub sheje tang, retigib shetib jawaatang, yangna langkuru je nilpo gebaatang, tangli mishibi langkuru je rilpo shejeyin baatang, zhunglim je madu lamdag nang langkuru je mala gishib ngang lam martarwi chimgil fshabchula, jishchung she khichirik tongje. Anibar, jishchung she tibri. Jishchung kaabsa jibde jin rimdi dodum dekhiki Zhonghua Mamang Jinsan Jakub Zhonglam Rimdu Denjig Jatim Tang Nitim Surungi Shangchin Jia Zhonghua Mamang Jinsan Jakub Jia Zhonglam Rimdu Denjig Jatim Jia Lakhtarib Shetib Su Jatim Tang Chimsulag Zir Zongni Ftamar Chimtarib Shekhi Cherik Tongwa Tang Shukyongni Dodum Jainandag Tongwa Tang Rimdil Tachi Chimgil Shabchit Natsukla Shabshir Namu Shejiyin Chigini Gringil Chung Yangwar Chapa Mokchul Bar Losuk Tongwa Zuhu Shejitang Jintunga Chimgil Rigla Ngunla Jankil Tungji Tung, Chirtungga Chimgul Shabchul La Tatsig Rukji, Nini Chimgul Tsab Che Shing, Dingil Ngonsil Yenba Tung, Gajanjib Denjig Tung, Rukchul La Hixin Zuwa, Sosu La Yang Tunglin Masin Birg La, Dungdug Namuk Tungji Masil, Rengachik Choba Tung, Kalwe Lagnchir Nimil Zuwa, Tatung Sinzin Guanirib Sheji, Ulangkur Rigjul Shepi Rig Zanghichik Torwa Tung, Sarlag Zhungjik Tung Asukji, Sinzin Ga Chachu Tung, Zanghichib Shetib Choji, Xinlin Rimdil Ji, Nipa Sigyo na Chimtar Jyotun Tonggul Pshi ni Shibshir Pshi Ji, Tangdi Chitin Gopchun na Rimdil Ta Ji, Nangsir Ngabab Ji Chung Shi Ti, Amang Yung Ji, Rimdil Denjig Ji, Dekhi Jemtur Tung A, Yenba Tung. Jashi Tungma Nam Ji Yang, Samhir Nang Ti, Zhungdug Pshi Ji Tung, Rangshtug Gin Rimdil Diglim La, Zifsung Tung, Huayin Ji Chitin Tondag Tung, Denjig Nahi Jemtur Tung Ni, Nyam Tub Denjig Khartung Tapa Tung, Huayin Dambi Goni Rimdil Ji Khurig Ji Chungi, Удачим да пеннине зун лахтрып шеджинсы гугу. Удачим да инна удав дынбагы цей нердын нема пейдатын да таны зун датын лахтрый джинсы гугу.

0: ཤ་པ་ ཕ་ཡི དན་ཆ་ཡིན
1: Yana chung ngur chi chug chod ina, shuni nga su mutat da derung ga tipa garchik ga chanpa chung nda ga nga shig ju yil. Ya, chubo chung chung chi ndang jamna derung a chi ga namjin da shtamjil nyan jo organi, shtamjil shecho organi ga chubo chung chung chu nyamchili jo chachig si yonu ga shtamjil di, shtamjil kangsi ga njir yil. Re, ten ji na, a chi ga kung ni ngur chul si sin batar. Derang chubo chung chung so nyamchu lechu inji na argan na shchoba tsirung lagji samnung zabi ayang sitja shukba sirgunu ga lhashi teb chung daga nanga depo cho xe sirgunu ga shtamjilinda yin. Ana nazga, nagsiz kinang na depo zada niga tsua roli daoz. Ninzi, depo zada niga арганва цага цага сунсунги ламжимзга тоннара шингарга пуга джэтига кани джэрг паракын торидано татан тхтанс танита тепо чох таниг аргай канигера агарга чошугангни кани тани арганба ташра дац карти ака цамбазга ламчин ттали тондангс тани Tepu mu dhaga akha chanpa dha arg matha. Aru gapo, tan junju akha chanpa zga tunta. Dazili shiaz. Tepu pu dhaga?
2: Nju gunu mari, chetira. Kana hewi yungu nuka akha chanpa zgari. Ti jinta nyo shena arug shek yu nari. Kargi anu shena mazhi. Ta anigara, ᱱᱚᱭ ᱯᱟᱢᱮ ᱤᱱᱩ ᱠᱚᱛᱷᱮᱱᱨᱮ ᱛᱟ ᱡᱤᱨᱤ ᱫᱟᱛᱟᱝᱤ ᱢᱟᱴᱮ ᱱᱚᱜᱟᱨ ᱪᱮᱝᱜᱟ ᱛᱮᱯᱩ ᱢᱚᱫᱟᱨᱟ ᱢᱟᱴᱮ ᱢᱟᱨᱜᱮ ᱛᱚᱥᱩᱱ ᱥᱮᱥᱨᱟ ᱫᱟᱥ ᱟᱠ ᱪᱟᱢᱵᱟᱜ ᱥᱟᱯᱚ ᱛᱟᱱᱤᱜᱟ ᱧᱮ ᱢᱟᱪᱤᱜᱟ ᱡᱚᱡᱚ ᱨᱟᱢᱠᱷᱤ ᱜᱟᱛᱟᱱ ᱫᱚᱞᱤ ᱥᱤᱢᱥᱜᱟ ᱥᱟᱱᱫᱟᱱᱤᱜᱟ ᱢᱩᱱᱡᱚᱜᱟᱯᱮ ᱫᱟᱱᱤᱜᱟ ᱯᱚᱯᱟ ᱪᱷᱮᱜᱟᱨᱤ Ya, ngi tsokhta zgil. Dan doli, kirki sani gordo zgilangi. Depo zada da niga, nyesir hangi ngtang zg. Depo moda, xtigma nganga, rima jisung zg. Rizara, depo po daga, shugba divzimi tangda, kirki salgui wusung zg. Shtetsika aka chambaga odoga hogi khusunganja. Depo modaga anitsil targnara. Ta aka chambaga mirga choka satangzik dandoli simba ardika kangi anikcha zirshurada gulandi langzik. Degung negung shketsika wambanjao. Degung negung sipa zarinjao. Degung negung an nga zhu chengshig ndrawu. Degung negung zhu serna chambi masu serga. Degung negung ti tangsung chamba chemi zhela. Degung negung da ziri gulalangi nisg. Gaptir, depo po daga hapchazg javi. Ha ha, nga khamil. Da zirshira, olorjiga yara langtangsg. Mashir, Depo po de hikai tangzge ya. Depo po de ge hafcha jikshura yara lango norgi depo mo de ra hachin ngu zayi. Chizg xe gora maki tamargi zhignunga chungi ngtangzge. Depo po de ge nitsil targi zhigdag choli pertang shikga. Depo mo salhunga kayo nogo sadi Depo moge uwa wafdang nu, dazula, depo mode cisuqa nyankali tarsangzg. Tani zungda dangda, depo podaga gandu da gari hirzi manyanu hisangzg ya.
1: 야저부정청서 대포초흐니세르고노가 담질는데 아치그샬리차성아 야 담질는데 니니용나 저부정청서 니슨간자토타그 영나 담질는데그능나 아주 삼루동지 간자요크 人家有蓝的木卡会子呢有那么呢他们可以没拿下苏美的谁就看嘛哼咋苏美的谁那么呢人家的可以的应人家有三个可以的等等你的等你才等人家给你可以就马上给你才来个呢应该当他从中的<音楽>

chigalam zgo jitong la khu zgo jitong khama khu me sakar thanga la menjeng au pun ji kanga thakna khare phama chik wo thik da da ge kin chik ge bring nan da yir chik ku kun dan da pha chik ku un dan da ni ni wa ke chu zu chi ni wa ke san zu ni nan chik sa thu sa jin chang da na cha sa thu sa zu lok ji sap chu mo thuk ko chu mo nung

0: Adi sering kesangkalan lagi, tenang na dah jumpa ke si sembde tak cuchu lupa cium dengan cung sembde sonya nara ya neng tersheni dah nyama cari sonyo ni temu di tenang cuchu dah ya neng ke kap tuan tuan sonya nang lupa cung nampan sonya nanti ya neng ke kongsong tersi buat kerja cura di anjini tak cuchu dah ya neng kap tuk dari syai nanda orang orang ke hui lupa nanda dah susu sonya nanti kau tu kerja kuri cuchu sonya nang hajang ke kacian bodi. 以前那个时候，也能够立山点村子那样打老宅个，就因此个立山的目的，搞这个教育个，对，讲个就立也能够立山点村子那样，让那个些来老宅的，出个个玩的，打给跟等，养那老宅个搞这个那个立山的用着为主。以前那个时候，全部都拿把种村子那样，下一个立山的用着为主个去了，养那让那村子那来罗兰达里也托个大军点村子那样，还整个个钱包的。
1: 第二个，第二个连身体那个是，大概也能够留下用着不等，罗马个电池多等，可是的，让人家到这个高度教育点了，第二个连身体那个是，走路这个让中国的先开中华看不着的，说这个说做全吧，跟这个电池不担心，懒得个，大概就还能够多留下的用着不久了，第二个你到罗马个电池多等个可能的了，就全部都让把种从你那样定义天的这个这个啥子一个啥都能一个啥干啥的有你那，定义他那个去干了个全职个同同的。
0: 呀，对那个冬天真好，个对那个，但是跟着走路这个人，总可能心还总还看不着家的路，这个路走远吧，跟这个天讲的，卡不个给那么点担心哟，兄弟个几个人卡不着脸呐，对那个人是跟过总。呀，路走就对木易呐。对
2: 木易，对木易，对木易，都是不晓得。
0: 啊，对，对木易，给跟他们，给跟那村子那样小娃人，那个这三个村那个村连生，那个站着当了你。
2: 对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对
0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: ལས་ཞན་ད་ ཁྱི གོ་ཏི གི ཁུར ཤ་བ དེ ཡིན ན གིར་གིན ཚང་མ་ག ད་ ཁྱི སམ་ལུ ཏང་ ཡིད་ལི དེན་ཤོ གིར་གིན ད་ ཁུར ཁུར གི་ད་ལི ཁྱི ཤ་བ དེ ཡིལི ད་ལི དེ་ད་ལི ད་ ཁྱི ཨ་ཅོག ད་ ཇང་ ཏོང་ ནོ ཚ་ སམ་པ ད་ ཅོ མར་ཇི ཅུ ཆེ་ར ཡར་ ཇང་ ཟུ ཏུ ཡིན ན ཡང ཨན་དི སོ ཁུ ཁ་སར་བ དེན་ན དེ ཚ་ཇུ དེ ད་རྒྱིག ཆེ་ད་ ད་ མང་ཇ ཁིབ་ཤ ད་ ཁྱི ཅིཁི ཁན་ཅུ རང་ཞིང་ག dāmu gā dīshā pāpāsā kōdhī kīyō kā.
0: Nārī.
1: Tī yīngcīng gā tā kīrīngi nā tā lōmā tāngmā gā rā dīshā dādā kūndā tā kīrīgi rāng shtuk kūn nā nī rāngi tī kī dhṛb tāng nā kṣī gā āng tōng rā kṣī
0: kā nā rā.
1: Tā mā nā rā kīrīgi yāng khyamdak gā chān sū zī nā chū kā yāng nā sāndab kā gā tā nī tā kīrīgi lakbar tā kīrīgi lōchōng gā lōmā gā nā kīrīgi chān sū yī kīndi kū gā. Tī yīngcīng gā khyamdak gā chān sū yī lī dā lī tī kī tā yā chā gā yā dīshā tā mandar rōng rā yāng ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང
0: ཡང
1: ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང
0: ཡང
1: ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ 그게 사실이나 대랑 그 다니마 저랑 그랑 상도 근데 외탁은 되게 디다니엄 정리했더니 야이기들이 아리코리 되다디 저죠 그다나다 그게 사실은 정말 되게 샤착 나니 지지 되다디 어떤 사무이디 고민도로 촉 히트업가
0: 네
1: 되다디 리서치 고디죠 팀 손에다 그게 있나요 아주 그 리샤든 저그리스카 때때 다오 그 키나마 키나와 군 남았더라 그게 되게 많이 고마 군 저그리스카 때 다스타무 스타무 만나다 그때 이게 기땅이 데이터다 머신우다 되게 저땅이 이다 타라다 머시와트도 단자다 다 랑기라 리샤 고착나니 되게 길긴치라다 하나 쳇통도 머지주 내장고나 틀리 좀 됐다면 고차라 요크 되더나 아랑기 머신운도 탐지도 심 솔라 와비달이 회차근능대 자이달이 아랑 기출 담드긴데 주다와 그때라고 그 티스 다든데 기그라 마스다 아랑 기출 아랑기 회차능대 자이달 아랑기 리노 아랑기 티나단 데인기레 버치 토모즈 다도고다다 회절라카 요카림 밥주
0: 야리
1: 더치그레 테네다 다 리샨 도고데야 사이치 기지다와 리샤드 고드인다 참아 도고네 코토 지마 돈츠 지그라 리그마 도모즈 인마 그긴가 고디쿠레라 도모 그래야 인도고요 호마지나라 참득나라 희송나요 그게 돼요 산츠도요
0: 그런
1: 게 단속이라요 자주그라요
0: 그다
1: 리샤다 참만 접근은 미야미노 뜻이고
0: 그래
1: 있잖아요 그게 리샤디라 그 선능나도 멋지가 그러니까 카크르드가 그다 와그 이게 크르그라마디 접근을 장고디달다 카프르다 타크르다 참득은 지나요 카프르가 접들 디 렌트도 레마 카프르는 자던데 만드리마 쳇동디 다랑아 뒤진한데 너무 다 싸워내면 근데 또 다른 거랑 게 고용 못 뭐. 아직도 나 죽고 샤이나 죽고 다 싸워니. 아다 그렇게 갚을게 능더니 섭칠라디 년이 달리 대통제 하는 게 주셔야 대통제 요나 죽고 컨트롤 잡아 섭칠디 년아 죽고나 마트. 키 리샤 뛰는 것도 점아 접진다 되나. 되게 뛰더나 다 뒤순 졸어. 나 그거 지금 계속 보면 좀 맥. 이젠 생각 뒤 너무 많이 주다. 안다 소인이나 점등이나 다 좀 막 컴던 거 같은 삶이 대나라 땅 다리마디션 접근을 디탄타 디탄나 아마티나라 땅 찍을
0: 된가
1: 찍을 된초니다 그게 인지나요 아다 아다 진충 준다 공이 얼론 준주 글이샤 코리나 쳤고 연아 이토한 주주 글이샤 나 쳤고 근데 그게 디츠 니다 마셔고나 카르마 차리 차리다 카르마 얼론 준주 타오니나 카르마 니흐니 심저가 됩니다 참이죠 대중 저주 인지나요 따지 카르마 접진이 득치가 왔다 모두가 안적적죠 다 소나도 진총이죠 된소 뒤초고드기죠 된소다 님고나 또못이 다른 거다 저기나 영 가이죠 안다 소나노다 아초지 점득이나 족사이나 족고기 열리나도 맞습나
0: 이따고는
1: 디코르무스가 어제샤노 더스타트 단도 탐질 그게 열리라는 게 이제 가마이나도 탐지 요과용 근데 용지나 딱히 리샤스가 되는 지 호탕 찍기나라 저도고디 제스티요크 샤이티 코브라 초크 Tamuzgira, tamani taa sali itong gina taa rangana ati suzi tolgo tamo zio meki tamuzgira dokiya lishanti nyam zhugdiyo tornang shi sanda gina girgin na chamdrin gina tamuzgira doki tamo.
0: Riri.
1: Ole ole.
0: Riri, lakso lakso girgin. Ta girgin goni gichu lopchaga kubdige nuga lishay yongzhubay chundi lomara chamdag so sugandye chik tornang ego sa gandari yun na girgin kona kabdaya kuna tevzindye. Chirga gichu lishan din son gina taa yar nang gin nang lishan din son gina chigina jar zhungri, niina nguan zhungri. Taan damo gina ba niri chigina girgin jayang na lopchaga lopchali tang nu ujang simba taf jar zhungri chura. Tihan chini yang loku jima ga huichala sukwa rang gin dingi tala chig nguan zhungri chura. Taan damo gichu na kana ra ni yok ti han jini ta chu ge ging ta kono sha kono te jini chu ndo ju ge ti chu kala ka ni ta ndo mo ge chi na ni chen ndo ma nga shong go ni chu khin ju jina aya nang de shin dang na shin jong ge song ni ma chi ge ni ga ta aya nang kong ge li sha tan dab kin ji ko ni ndo mo ko rz yang kar kar ge wa ka ma ti ya da tang so ta ta chu ka yang ta li sha de che rin ju ko na ta zhan dang che ri ta qiam de ge nan zha lo ma yin nan zha yang li sha di lo zhan de chu kan de ge ni ma shi yin ga yang song li sha de de be kun da da ta zu qiam de ge nan zha rang lo ma yin nan zha rang sam lo di dang na li sha de de ju zo ma de zo sha yi ji he ju zo ge ge nin ji na ra da zu kun de mu gi da li sha de ji yo na ti chen ge ge ge ta kun na sha kun no mu gi nyam ju go sa ge na ka ge sha kun ni ngi thala de ge nyam ju ge to nang qiam de ge nan ba zo ge la pa de ge lo chun ge 아이디카존 손진아영 아랑토츠게즈 메뉴기 쳔거 닝이 텐데 다하마라 참드가 조게영 chasar kunar ta shayi de rohram da ye chu da zon son jina hachang ka chen bur de na girgina chamdan na ji zon chu shayi gi le sha ndu jun de ta chamdak rohram da kanra ri ye goni na ti han chini ta na ga kam de chamdak kir ge shayi in de yong khir du rang tang ne ra chasar kun le sha ga in sam ri gob gi na ndi ni na ma ri na da zon ni ta ne yang gi ng ga da ri na
1: re ri ri ta chamdak rohram chu suk ta ni ta dāni hāngani kōne ar tīgīzī kādhāra yītāṁ kīrā dā sū lōn zīnjū gu tītsum dā kōdhīgī chūr kāpita dhūgu tīrā dā tīg nārī ngā sī
0: sā
1: tā kīrgī njīnā dā tīg māyā na shājī rāma kīrgī dā sū māngī shikūna rāngī rāngī āñchī gā shāyī lō chōngā na rāngī rāngī tsōn zīnjū tārā chikā gā tīg dāni chīm dhākhā rūgurum gu lākhā nē nārī ngā sī sā tā kīrgī sāngā dāni lōn zīnjū gu tītsum dā rūgur yā dā chū yārā lōng chāgu tāng sāngā shāyī dā āñchī gā tāni ñam chū jīn lōkī hā
0: nā rī yā dēngā
1: shā kīrgī lōn zīnjū gu kāmna chukun rījū gu kāmna chukun dē chī tā rāngī shāyī nā rā tī kūp gā gāng gā dē shāyī dā chī kāchā dā rū shā shū dā rū nrī kī rā shāyī gā sīm khun dā rū chī chī tē kū nā tā chī gā dā kū nū tkhā nā rū tgā mā yī lā tā kīgī yī nā tā khuay zhāng yī nā ngā tkhā nī tā lī shān rā gu jāng tē rāng nī zhāng tī tā shāyī gā sīm tsola wē tā tī shkab tā tukhu tē tā tā nā rāng gā hā mā rā shāyī rā bē tī tā rā sā mā sā gu rā tī khab tā tā tū tā yī ngā tkhā nī tā lī shān rā gu nā rā lī shān rā gu rā shkab tā tukhu tē tā yī nā tā chī rā khā nyā Tegidali tegidina da shajiga o tangi tamuzgira o tangzi mekimu. Degita rima nga si nangta khujal gazgana da lozgun zhigun. Dada kunda gordigi yuqwazi gilda shayi yendron rade chigi yuqwazi gili gordigi chubak zorin. Shayi fosang tam da laigidara mo.
0: Denga.
1: Tegidali chigi yuqwazi gili tegi gordigi chubak da tangsang shayi kya chigira. Tegi gordigi chubak tenchu da shiru nari nga si lozgin chubak tisu gordigi chubak. Tenchu da shiru saata duku teyang jina shayi gili shah. ཁྱི ཕྱད མམ ya chi li sha thi dang chu gang ga chu khapr de si khapr ti ge zog zog zog tang ti tang ta ni ta ta chu zong ma li sha thi zog ta ta ngo ma chang ta rang ge rang ge go yo ta jim sin no chim kam ta ma ge chi na ta kur zog ma chi na ro ti ta li an da ni chi rang di ji sa shin dan du yi ta na sha yin da thoma yin da chu nyi chi sa tong sa yin na ra khapr de sta gu da ti ki ga la pa ga cha phong da ma sa ga da ko mo
0: ya di
1: Tidana ta kiri lapa dukunda kapur nanga ti ti ti ti tona ta lapa chali dhaku, chad dhari ta chi khuja ti dara. Ta ta shub khunay na, ta khuja ta sti ma ti yu ma, ta lapa dukuti nanga ta chali dhaku di kunay ta lapa ga chapungda nu jenyo asunga dali ta lapa matang di kabi nara.
0: Nari?
1: Kabi ti ta loon zinju na chukun, raju inji nara, ta ta chimtuk samayi di hinan dhikki di dali. Ta kapur ki ti tangi ta lisha zinja jisi kuru ta shubi na, ta ta. Kumdadu machunda, zina mazina kum machukuga.
0: Nari?
1: Achu, nye chezingina rangzin sikirita, achu ike kapratika daun, kimdo ike ere kapratika daun. Chi kaprati ti ti tong, chikji zongdan zongda, chi tani zongda ki lapazka, yekazli jindan zijigdi, ta laman jindu marmo.
0: Nari?
1: Rangzin sikira. Rangi rangi khuy zijiga dalita, shajira tagi, ti sunnado godgili, kuzora di kaprata laka nira, te maichu tagi tali, ta kapratika ngoyog dali lishantagun, ta da chong kumachukuga. Dashta gunung oma injina, ta ti nyamu kumara tumuti war ta, tirdiya na chukudina maa, tuku lifshaga nganjigitaya lanjigda. Tadukuta yang chimdakao le, tar hurum kututina rajin zanra, takhchigda. Ti hanjini ta, ta shajiga lifsha, kagi huicha guna, nguanjungu guna, ta yang ti huicha tsaadji, tenju kyarjang guna, ti kagi huicha ta osung zanra, nyu guna, huicha ta kuta, yacha kumata sotayi zanra, takhchigda. Ti hanjini ta, terang nangka injina, namusuga yokuya. Also tsotsog sa chan de jina de chi sjung go go de da li sha ji ge di shan do kun de ta jeb ju ti la ka de chim de khum khum go na tun ta yang na chim de ge yi xi mi xi ge de do kun de jim tin de mi ge da li sjung go ta chi dong de ta to ta na shang la ta na chi jang ni so jung sa tsi de de mo zi ge ku ge
0: ri
1: de do kun de ta rang ge sa ni de do di nang ge so ching ge ho ma chu da yu a ng da ge ndachur tandigi dali ndachita rinmik ngani shayi chu lifshan nirguli da nirguli namazina chattun dandu yili gang shigimena tadukuta 스타일 달리 되게 달리 저거 저거 요나 티드 유니 다시 있으다 던데 카메라 카프트 좀 그냥 찾다잖아 먼저 그게 되게 달리 요나 더 상이라 코드 비주고 이라 칸데즈 좀 듣고 요나 지금 저거 저거 지나
0: 내리
1: 어 근데 다시 그게 사가 삼치 또 무슨 그래
0: 뎅가
1: 어 다시 그게 된다 리샨도 근데 코드 지금 좀 듣고라 뒤 다시 아이징데 얼굴이 꾸르스캡테라 다치 타크르트 디즈 렌잔도 강오나 디토아진 틴잔테 타크르 마시라 예탕 제와 찬다요도 테치 린다가 도모즈 헤나치 쉐탕이 타니타 샤지 삼루트 듀라티 워스캡테 요케즈르달리 타니타 샤지테 인근저게 죽지 나마조 어 타크르트 디샤가 렌트 티스타리 셀달 디기 저게나 코무초노 더 얼음 그쳤다세 코나라
0: 참나
1: 샤데스캡테 모즈토나 디한치리다 첨덕영어랑기 샤이 초근데 하게죠 다츠디코나라 리샤 고드가 한치리다 첨덕 리샤 고드스 코는다 스터나 다타 이기라컨데 디한치니 리샤즈나 멍거 디한치니 아주 다 누글리나 초코 샹디나 초코 너도군데 다치 녹화드나 그렇게 녹숙고 숙더니 리샤 고드기죠 다 리샤즈나 마지나 다 컨스트럭션 가르다 누과기 차이비나 그게 노르딩 소스팅이나 쪽고 뜻소다 가르치르 소스팅이나 쪽고다 템플 탕리라 소고다 디엔도기 망가이나 이기능 대응 샤지도 고테잉가 다 징고나도 고테코니나 가르트 정 샤지데 가다이다리 기능 대 생산바 그땅니 대잉가 지식게 저기다 그 타크르트 조나라 가서 세이트가 가 다코디샤 망야 고 노종고 뜻이가 뜻이긴 되는다 가르트 정 Аяр гиннан гинда тавгина та шажиг жондыр кита коркута качин гризамка. Гидалида нуглин гинан динан де ингичи сугдара тамтере инги чил та шамузин гинар киргин гина янчи марчир нанго та умаши гю тянго канса гин динан де заги ти шикки жиг та шил чу шил чу тамте гина ти виллара тамут чикки данда дамо шу. Темчо рон лиг шундан гина ронг си чайнда гина янчи Azunina detin jeri ge ngotsla sokan detin destan sikin jaktan sikin da da takazunina de roan de kri kori de komus sikun da de kon de jaktan zortan la sokan ninin de shay chuing ge na shikke jeri de de kon de ta ok takin de chu lisha ing go de ma jinaran dina ing ge cheli dali te ke ing ge tin jabkin jog ju dina na nyam di nyam shik dikkin jog ju de ta zu grein do ka
0: nadi
1: no den de ina ta kai gin ta sik de ta ti so jung ge kun de ta Sovjungtung tumuzi maren, dada kunda gina taa chigita, dada kunda litangna, chio nukwa ga leka liin kinzi gita, yana chio shangliya nyen kinzi gichio nyen gu, di jen gita ngay chimda soku ta sekmeka.
0: Zi, ding.
1: Dada kirgi nyan, soa ga rohtang ga, dinang dekir ge, nyam shigiz gajag mungarama. Dada na ta, dada tam chigka nga, shigiz gati gina ta, chigni, samzik ka, zhondar gyo la kak, shigi kubchok ka. Da ne kirgi ngina yang, da jen za, jikin zikhtang na choko, jewaan zikhtang na choko, ди та кырге дисме детанг жондыркна чоқ таң ган кырк самба хесингна чоқ тенчуда чайгинда тавгинда да терин кузинге сугзазга чисонми гина яна гомаз шигдат тани марзлотана чайти кыгин тен дусуна я джимди топи чорнын гытуаз кинжи гомайна
0: денга
1: да кырге семкин детангла канар шиг шаг тенчу ханчини да индер тавгинда да кырге сугзазга суна кынын гинара течи да кырге сугзазга сундали динати Kırdın kız soğutta da gittiğinde gittiğinde gittiğinde yarımara mıncığımın çocuğuna sayı soğut dekine de daha çıkı soğutta dekine de yana kırgı hıgına da yokum kırgın gan kırgı sandı da yokum
0: Denge
1: Ta çıldığında da hikim abi şey çıkıyor dedi ki çıkı çıktı ona Otan gan kırgı sandı da çıkın da tanca da Arana şurk yengi cıbı yungunu tamız gibi dok Diyancını da kırgı yenge şava da tanzın ki şey çıkı şava ngamba tamızdığına şikyu tüsünden dur ya Namundina şikyu çıktığına da Shaa nabana shi yugu di sutara che nyuawin yugu.
0: Denga.
1: Chodan di nangde shi giti gina, daranga hama ga shkardig nyungu nun dara hitabku. Nadukunda shi suna kirkira, shayi dudugu dira, o, ndomuz gira ta. Soa dugu ndomuz gira dorch, kirkira tumu suwa nongu gira. Hama ga shkardig di gina, ta zhigni ra rangi ji sobchana shalai yugu di semkira.
0: Nyori.
1: Oya, tagi dalita, chamga, azu, chamsanga, chamdakka lipshaa se kunda tawa nyerda. Rang daga dikhre chung hagi mar gugu. Chirgi chasga liga dawa na dinang te yung nyamshikga zhagda na chumdakka liyushaad gugu tar hanshikga njibin jugu na. Tumuz gandu gugu ya.
0: Ri. Ri, lakso lakso gugu. Ri, kwa tinchi gugu. Kone gugu gugu chu da shayi liyushaan rajun de 주 참덕존 선진나로 그런다 간다리 이건나 디 한치니 다 나가 그 같은데 참덕존 랑랑존 선진나라 샤 이거 그거 길근자 아더니 로타고 지그노 그 리샨데 용드비노 한치니 아 참덕 랑랑존 선진나라 랑랑 그거 지 샤인데 리샤즈는다 리카즈는다 너무 인섬리 고브디긴한 데 그 길근 코나 망아 갑다에 코노 데브진데 섭버드 길근 그다 코나 샤코노 데브진데 참덕 망아 그거 샤이데 주 리샤 티라 주 카마뉴세 코는데다 kāpāra ārtāgīn jīg sē gōnān rāndā chō jīg jīg tōna kāmāhtar sē gōnān dā gīrgīng gītā gōnā shā gōnā īnsa mārē sē gōnā lhāpātā yā shāyī zūn tōnjā kārgī līshā dā kārzū shā wā yinō yā na kārgī lōbjōng āyū dā kārzū shā wā yinō dā xīg jīg jū dā dā hāchāng gā kāchēn bōr dā dā mār tō chamdhā tōnjī na kārgī shāyī gā nāng wā zgā līshā jī tōna chamdhā rā nā rā gīrgīna rā nā rā nirkā wā kā līshā jī jū rā lōbjōng āyū tsāng mā dā chamdhā rā yā na kārgī gīrgīng gī chētī yīng khā nā rā dā mō gā sām lū chakka mā jīg jū dā dā hāchāng gā kāchēn bō gīrgīng dā jī gōnā nāshilei kūnu tevjinti lhagpardi gichu lefshan dragoonu gorngaanda zo kaapata nyantan dhan dhe maa ahtaa gujin dhe tangna jiga lapan dhan dhan dhan dhan dhan chasar gondar dhavru dhan dhan dhan logi lefshan dhi laka semma kurjin dhan dhan yana taa chiga kirga kaapar ganaani rostipzi kaapar ganaani mnyana ti dhanu targa ila khar dhan dhan lefshan yu qwaayi mandri jinan dhan dhamora maangpo yu kati jenga nda zungi thala nyam zhugo kyu dihan chini da kichu hamara chimdhagra nda zon sonjinaar kirge shaayite kirge huyaglu gura yana lishan dhe yu gong kori gharar jichad gada yu qwarin koshchulay ju hama zon sonjian dha hachang kachem bori dihan chini girgingi tajgna kabdaya kuna tebzhin dhe kichu shaayizo kirzo chimdhagra rang lishari kovdhge na kichu gamangchu kirgini dhe jilun yekinchgi jura nde zge zge nyamshik yekinchgi jura lagparta rang payil gangzgi na rukshugi na rungshugi na yana payi kirgini yana kirge kiam ga tsuwa ga nang te xaafshi ga ganchi gyun da da hachang ga gachina yinzi girgin ga da guna nashiya guna te wajin da kiam da gana bazon chonjian dingi tala zangluh tang gyun da da hachang ga gachin bori dihan chen da girgin ga dianang gilin tsin di nang niga chuga yar nang ga lifsha yung zhubra lifsha ga gachin rang zinda lifsha ga rik ngi tan na jing nyam zhugra toh nang ga gosa mang po zini girgin ga kabda zga mangari shi song kwa chen che ga dihan chen ni girgin na da tsam da nanda jizo nang chuga yar nang ga kab thon de ta yar nang zon chonja ga yar kandien chonji na char chir goti ari dihan chen ni gichu da warin jina da zga zi jim rik ngi ten da na cham tsang re ri zon chonji na rin chetan rin rak lang kun rin rin rin da mo me ka di tang na yang da ga kirga na taan dhamdhik ka dhenjik sejin nandra yana yana nga kaabtung dhe taa chamdhik ka shayi ka kirgib dhenjik so so dhingi thala tohnang kandar yi guna dhazu ngi thani yang chamdhik namba kaabdaaz ka tong tong rena gidni
1: ya kusung kusung re taa ngomari taa satang sayi na shiba thangma taa dhe thang gangani dhenjik gangani chabung yi chung dhukta thangma ka rewa yana
0: nari
1: te taa na taa chundani taa kooni gojigi nandru ra yu nara di thakra chadu nara da teranat kan jina da chira yan nang kirkam da dogde shaji nda da ji ja shigizna chuqa yona ji to sangra tum de yarama manga jug da ko tigdana shaji nda yang ji chirkya tig jula ga te chirti ju te atang gan tum gre na shaji
0: den ga
1: tamoz gina da di koni tan kiza jona yo na da soma gina kirgi fshin min yuwa tig di tig fshin marun wa tig gi dog shen ko na dinan ni da tomo to ko da shayichu rangdul tarta chashkyaga nyu manyu nu ta rangdul tarta achachataka nyuri zidigin nyu manyu dekhshiga nyen kachi nu shigiri tani ta gangdul tarta nyeg zhantang dhugni chashkyata manyu ta chikya achachataka nyu zina yaa zidigin dhugni yu jindan dha tiki sona ta chamata tatsna waka shigla ka benzhig tang gangla ka me mshag tani ta chamdug tanga girginga netin mela chashkyama musko tako ta chamdugra chu chashkyataka su tana chamdugra girgin mena tēsōng nā yāng kī chārkyā tāqqān yū mīnyū nū. Tani tā chārkyā tāqsū tāna tā jī dēnzhīq jī gādhikū dī jīnā tā sōngshchū bīchū bū tā sōngshchū bīchū bū.
0: Nādi?
1: O tā mū gādhī sōngshchū mkhīng mār nā tā mē sāni chārkyā tāqqān mīnyū nū. Tani tā rāngā gādhī nā chīnchī zō kī tā kā nā kī sōchōng tā khuī zhāng yīna jīgzīna tā jīgī shāyī zhīna jīgdā kānta jīng chānā hōng zhānda nā tā mūzgī nā tā kī chātī chārjī mē kā chō rēmā sōng dāli kī tī shūk chūb jīzī tī nā rāngī nā rāng dāli shūk chūb jīna nā yāng tī shīg nian kā chī sōng tā sā chā yār mārn jīna tā tā mū mā yō kū nīx chī kāy tāng tā tī zā tārā tā mā tī shūk chūb jīzī tā chū mā tā sī kū nā rā tā chī jīg mārnā mā nā shīg kā shūk chājī khuñ jū tī dāli tīgī māyā lā kīsāngu, tā tūngu yō nā rā yā rā mā rā kāpar chir jī nā dā, yā nā tī nyā chē bō chī nā dā tā zī nā mā nī, rāng dūs tār tā sāwa nī mā nī mō, tūmū zī kā shēn mō rā, tīgī tūmū zī shā kī yō kā, tē shā yī chī nyā zū jūg jū. Tā nī tā, tā chīm dā kī jī nā, rāng kā shā yī tā, jīn tā, tā xī gī wā vī shā sī kī tā wā kā, tā rāng kā shā yī tā, tā tī rāng kāng sūn sūn zī, tā kā yī kī mā xī kū kāng sūn dā mā xī tūmū sāwa nī mā nī kā. Tā tērā shāyī tā tūgu tērā, chū tērā kāngā yūjī nā kāngā khuola tōngu tā chū sōng, chū tōntō nā tōntō, yūjī nā yūjī kāngā yūjī tā sāhu kī khuola tōngu sōng zī tīgī chimdā gara shāyī nī ngīn zī kī tīgī kāpdā tā yōk kāchak tā nā shāyī tīrā pshā kī mō. Īshkēn kī tā chū rāngī chū kāngā sōng nī nā tā shīgī nchūk dūk jī, tā nī tā chū sātāng nyam tā nchūk sōng nī nā, shāyī sātāng nchūk sōng nī nā tā shīgī wā nī chimdā kā, tā nī tā chīgī kī sōng nī nā, tā rāngī tā chīgī kī sōng nī nā tā shīgī wā sāng. Tani da chu namsu shira yonji yinu, da nato kondo xii go na da tsadzi da chamdagara shayi nyingi nanzika da kirgi, kabda da yogu ga.
0: Yari.
1: Nanzika kacha da yogu, tiki dali da da loob kizhig do na, a shayi jigira di jindu tiki shayachav shayaka da chamdagara tansi xira xiga. Tiki dali da chu xii giwa zho, da chu zhig xigin zhig diyo daxi gira, da tawa yina da tsanang du songwi nyankag shong da jangonde, da ga yarkag kamdi da nyam zhig diyo daxi gira, chamdagara na chukku, shayi na chukku daxi gira. Tiyanjini da, Tā tā yāng nā kāyā kāgī nī chār tūkū nyāng kāndā yāng wā kā nā.
0: Dēng mū?
1: Chār tūkū nyāng kāndā yō nā tā chī shāyī chō yī nyāng dā jāng gu dā yī nā tā chī lōng dō rā tā mū tā nī sī yī mbī mā nyāng sū tā chū chār kā tōntō nā dōng rā tā mū tī kā wā zū nā yāng chak rā tā mū tī kā wā zū mā nyāng sū tā tā nā tūkī jā kā mū nyāng kā chī mū. Dā mū tā mā yī chū tēn chū tā shāyī chū tā chī kā pā rā tā mū tī kā wā nī sī yī mbī mā nyāng nū tēn chū tā chī chār kā rā tā yī mū tā chī tā kā pā rā tā rōng kā pā rā sī yī mbī jī nā tā mū mā nyāng nū Gila kandiyo shayi chi nyam zhug gyu. Tani dan dhamzhug dhenzhug da suma jeja gado, dhamzhug dhenzhug shungda yi nara ta, ngoma chang dhamzhug dhenzhug da tegamar ka lung kuru ta, maa yon nar kita na, xig nyam zhug gu, lakta lochung shayi zingi na, kirgi kirgi lu yara jingi te ma tungu na, chakta jangu, chakta jangu na guma, chakta shu mani nga, chong chong di kamde, chakta shu mani nga. Tani yang yara kuri, xig lu yara ma tuna, chakta shu nindi gita li, da shangay na chuku lam saka shigi di yin yu mani mu. Ndato kundo ta chimdag chira xigubara, shahi chira xigubara. Loti mato na chartara chigtanda shuni lam tukha yung manimu. Ndag shigi nyan ka chigi, tag chigi. Tani ta, ta chalim denjig na chukku, ta gangstar chiang. Namin nara, sem gandag xigi nangda, sem nangda nangda nangda nangda. Denjiga rangi, nyam zhigo rangi, shuk chigi nimeka. Ndato kundo nina ta, shigi nyam zhigo kusunda ta gangla ka nindiga rada. rāngi chīgī dēnzhīg dē tāngdā nāmi nā chīgī ñamzī chūg dhū tā sā yū lā kā nā dhīrā mō nā chī āchū yū chā yī chū tā kāng nā chū sā jī zū nā chū sā mū zī nā chū kū kāng zī nā chū kua rē mā sōng tī lā kā gā dā chī tā dī jāṁ bā dhī nā dhī chī tā gī dī chā gī nā dhī chī dā chī chī tī tāng o tā tī sūng gōr mē kā ā tā nyū jī rā dī chū sā mā kā dhū kā yī nā tā tā chī gō rā dhī tā nā chī mā khatā wā tā mū tī nā dhēm nī tā mū gī ā chī tā mē kā gā tā chā ngū tī chī ñamzī chī gā dā lī tā mā khā kā tā sā dā pā kī rā gā dā gā dī chā mā dhī kama ga so su sha nir da gang ta ji gang da gang da zu de da ni men xin ben xin la ka ne ma ti ju da da se ri den zhe la su ga de mu de de xi sha ju sha ge men ta de ya jin chong li de ge jin du ju ran ge de wa ni
0: ya ri de la so la so ge ge de chi ge ge ge ko ni ge chu ya nang ge ka tu ndi ta ya ge nang ge ka tu ndi ge chu sha yi de kan chong jin na lo zha ge nang na me ke lo zha ge nang na yo ji lo zha ge de ge lu ya na ge gin na ba ge ta chong yi da li da qiam de ge nan zha pa ma yi nan zha da zo yin ji na gan ke me ni ta mo re zha ge chu ya ge nang ge ka tu ndi da sha ra ran ge pa ma ra qiam de ge ga ma wo song na da qiam de ge ran da zo ge ke ge sha yi ge da ab den zhe la pa de ge se chu de den zhe ge ron de ge chu sim da zo zhe ge zhe ge ᱱᱟᱜ ᱭᱚᱠᱟᱨ ᱤᱭᱮᱪᱩ ᱱᱤᱝᱜᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱠᱚᱱᱟ ᱥᱟᱠᱚᱱᱚ ᱛᱮᱵᱡᱤᱱ ᱨᱮᱛᱟ ᱫᱚᱨᱱᱟ ᱠᱨᱜᱮ ᱜᱟᱭᱟᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱤᱪᱷᱟᱱᱫᱮ ᱛᱟᱭᱟᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱨᱜᱮ ᱥᱚᱯᱪᱟ ᱨᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝ ᱜᱮ ᱡᱚᱜᱚᱱᱚ ᱜᱮ ᱞᱤᱯᱥᱟᱱᱫᱮ ᱭᱚᱱᱡᱩᱵᱤ ᱥᱟᱭᱤᱨ ᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱞᱤᱥᱢ ᱫᱮᱛᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱫᱟᱠ ᱠᱨᱜᱮ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟᱫᱟ ᱥᱮᱨᱟ ᱞᱚᱯᱪᱟᱱ ᱫᱚ ᱪᱷᱚᱠᱟᱫᱟ ᱥᱟᱭᱤ ᱜᱮ ᱠᱨᱜᱮ ᱞᱤᱥᱢ ᱫᱮᱛᱷᱟᱝ ᱜᱟᱱᱤ ᱥᱟᱭᱤ ᱱᱚ ᱥᱮᱨᱟ ᱞᱚᱯᱪᱟ ᱥᱚᱭᱪᱩ ᱞᱚᱯᱪᱟ ᱪᱤᱡᱩ ᱫᱚᱡᱚ ᱛᱟ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱪᱮᱱ ᱵᱚᱨᱮᱡᱤ ᱱᱟᱜ ᱠᱟᱪᱮᱱ ᱟᱱ ᱡᱤᱝ ᱠᱚᱱᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝ ᱠᱟᱵᱫᱟ ᱢᱟᱝᱟᱭ ᱜᱮ ᱚᱠᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱨᱟᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱤ 다른 만진지 조세 만진지 측이 달리 닝이 탈라 또 능라 냠죽으로 예전도 하친 것 같이 해버리 대등하던 지금 틀기는 그 주 다른 글린 센티는가 다가야 하는 글리샤 용접 등 소마급 된지 그런다니 지금 저와 차린 저 카인도 모이는 대등한다나 다른 지금 저와금이 탄나 날라 김에사 안저 조금이 탄나다 뭐라 유인치리 대등하 기르는 건 지금도 다른 글린 센다 등 제위 지금 가서 그런 신 전달한 자양나 기르는 게 셴도 봐 너무 지금 지금도 갑다 지금 통통리
1: 나래비 다 그래서 잠바드라 그래서 새끼라 메기 다 보니 계셨던다 니 갔다 있던다 아 디단다 소다 성 다다 성 새끼 메가 에르그는 그 뒤순도다 좀도 제기 지금 너무 마찬가 시그 그 코스코 가즈 그래 아 디다리 치랑 그 샤인다 탄주랑 그 스나요 디스카브라 너도 근데 뒤순도 근데 다 담즈니 디다리 에르그는 그 스카브도 근데 다 다 망아즈 그런 게 줍가
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

Moroko nangsil boi qian ni ni na sa zhe bai ni xie jie. Xi ge da de xiong bi cheng ge le ne bu men ni ye kong ge bi duan qin xiong bi chu me zhe qi jie nan de huo. Dan ne Moroko shuo qi tu dang bo le xi ge da ye ne bu men ni nian nian li xiong bi jie nan de huo wi ma zheng zhe zhe xi ba zhe. Moroko shuo ni zhe bi zhe zheng ne se pen shuo qi zhe zheng li wan xi jie ma. Se pen a jia ku zhe bu qi qian ni ni ne xi ge da san ni huan bi cha chen zhang li xie jie. Se pen jie fei leng a wei ma de ni bi fei de xi ge da ye ne bu men ni nian nian li Myeongtaryang mae doni jjenam de khore. Moroko nangsil bu yif dandun. Jjenam de khore bi mae bje chik chod de mae bje chir namni khwa dang. Mae jen shig jgdu sakong ni mar thong shdi khwa shil. Moroko shogni sepen dang nyamdi shiddi. Jjenam de khore bi jjeng shivdir shi ba masil wenbu thobtang nginzim shi ba shil. Moroko nangsil bu yi darung shigir. Datang a donbi mae chiv zhizam chimgir chi shigdar thongba dang. Moroko nangsil boi tang di chamgila yelkong gabi donjian ne samjin de jichun zhenjian nianjur weqiu dang norchil rangjin ji chachin zhupil devjin na jachim donchen la guwa dogbir arigli bir xiel xigdan ne filang nifshang yil dang zhibu lotu chungang nianjim ji sanhui yamqin zhamjil de chiyo ba dang moroko dang zheyo ba xiel sepin nianjur ji dadam bi ci su shing nin ziljong dang nianshtog shu ji chachin sarngul zhangli xiegir nipu mna che nga zam dingi di chu nierbji rang Moroko ni chamgil ngang shigdaar dhuan. Sipin siljong gi ibdaji bi chi shignyam shigir. Tangdi chamgil ngang shigdaar jo bi nipu marna chi a ngazam jo chod. Ma jik lang sipin sachir jo bi chochin to mmel. Ma vjitri vjitung yan Moroko ri shirlog ba shil. Tangdi nipu marni nyamnin pachir chonzim shi yuol.

0: Re, di na yang chokpo zika kalima kapar tong yo ke. Wei chokpo cho di mo?
1: O nga di mo yung kardin ki tafse limsin na juji ma sata. Ri ke akang zi.
0: Re, rewa ka kong me ke cho rewa zi yo ni na?
1: Shangmo msui maang la zi kodi gogo kardin ki.
0: Ya, di na tanga ji ma galin chen nga alima shangmo tsu ga maang la zi cho rewa zin ta kodi gila go.
1: Oya, oya, kato zai chi, tiki chi.
0: Ya, cho me ke di na minta tanga tsu len chen da nyambar ga si shi di na ne kub ka di mo?
1: Ah, ah.
0: Ya.

Moroko nangsil bui qian ni ni na sa zhe ban ni xie jie le. Xi ge da zhe xiong bi chen ge le ne bu men ni ye kong ge bi duan qi xiong bi chu me zhe qi jian le de hu le. Dan ne Moroko shu ji tu dang bu le. Xi ge da ye ne bu men ni niam nian li xiong bi jian le de hu le ma zheng zhe zhe xi ba zhe le. Moroko shu ni zhe bi zhe zheng ne se pen shu qi zhe zheng li wan si jie ma. Se pen a jia ku zhe bu qi qian ni ni ne. Xi ge da san ni huan bi cha chen zheng li xie jie le. Se pen jie fei leng a wei ma de ni bi. Fei de xi ge da ye ne bu men ni niam nian li Nyong Tariyang Mab Doni Xianlam Dukhura. Moroko Nangsil Buyif Dandona. Xianlam Dukhura Bi Mab Jachi Gachodde Mab Jir Chir Namni Khwa Dang. Mab Jian Xig Jigdu Sakhongni Mar Thongshdi Khwa Xiel. Moroko Shogni Sipan Dang Nyamdi Xiedde. Xianlam Dukhura Bi Zhajang Shivdir Xipa Masil Wainbu Tovtang Nginzim Xipa Xiel. Moroko Nangsil Buyif Darong Xiegir. Datang Dombi Mab Chiv Zizam Chimgil Chi Xigdara Thongba Dang. Moroko nangsil buyi tangdi chamgil yelkong gabi donjian na samjian da jachon jenjian nyanjur wechul dang nortil rangjian ki chachin jokpil. Devjian na jachim donjian la guwa lukbir arigli bir shiel. Shigda na filang nivshang yel dang jibu lotu cungag nyanjim ki sanhui yamchin jamjil da chiyo ba dang Moroko dang jayyo ba shiel. Sipin nyanjur ki evdadambi ci sushin yin ziljong dang nyanjtok shukji chachin sarangul zangnib shiagir. Nipo mirna chi nga zam dengi di chul nyerv shi rang Moroko ni chamgil ngang shigdaar tuan. Sipin ziljong ki evdaje bi chi shignim shi gir. Tangdi chamgil ngang shigdaar jo bi nipo mirna chi nga zam jo chod mh jik lang sipin sachir jo bi chochin to mmel. Mh vzhichi vjehtung yan Moroko ri shirlog ba shiel. Tangdi nipo mirni nyamnin pachir chonzim shi yuol.

0: Ari nyanjur ki qiya ninyan bewi sarangir tarna, ari yekong denjig buye thumi domci vjetang di ngombar, da dambar me vjetu jishtong li galwal tx, nipu yilmi chamsu lan galwi xianchi, ari nipu yilma dang, gaggu chamtar chuchim zanzong shikhang. Dana kamdi ari saljung ga vjetang di rikche, da chiga tuchil sarwa yin. Nyankunan ba, dicu jya ngi tangdi yekchi sangir, shenchim na ninchu, lechandi somjig ba wandi xabdang, somjig ngan karwa sonam cirang dang khwaftin jya, Tsumukchil, shtakilwa durji tsirang, shtachu shtakilwa ganchak tsirang dang sonam rinchen yin. Khawu sen tsuga chachag nyanam da zhomba yin, tanga jimi lintsan nga tsu yang jenjil, dadimushi.
1: Arjal chum mkhsir chig nyakhang rangnil songwi gocha, chum chung tang fjolam. Yaatsi dungi nyan kanamba chay nambab di muayin na chetsi dirhtir tsorhun janrugu nyamchin kang warkil lonchin ng chamchung tangchulam laytsan laq sambar gapsi xe nga thangdi laytsan lonzimbar somchuk bax tamrin chabin. Di na thangdi chamchung tangchulam

0: 조금 레츤데 잠바 총원이 그거로 잠바 동호에나 자침 론저라 잠바니와 자침 깊샤인 슈니 교대는 그 잠바 동호 자침 론저 그 잠반디는 아시기 주일
1: 첨혼능 부능거고 엄플리 첨이그 세트님저 음르다 자침 론저
0: Rinyan kanamba, dina terang zamba dungu jachm lunda ga zamban di nanga, da zasib dhagang ra, yang na zasa ga solang tang rila anu ga zhwaan gari godug shio. Andamu ga zhwaa zi godug il godung ga jimsan chasgan zina, da ngonchil tang udarna sa cha gangzgan chonna, zasa tang shangsa tang rila anu ga jojindu, da jenyung ni jenyung an jogon dari. Rita ra, da tarung in nara, jachi rongrug mang tsuk mang chekhi zi ga, tsua ga gajashtan xoogundu sasa ra shangsa inu ga jengu da darungu ina ra jik ndif shok ga jojish jigre niri tu sacha gangtang gang ina darungu ina shongtang jongjini wani jimsan damuri. Da gichu kakwe ziga ngonagan chasa hapanagra hapanagan chasa hapangharpa ina shiwa nangujin tu ta nrokkal zigan tsua na nrokwa mang tsuk mang chiwa zi ga kargin tsua ga gajashtan xoogundu sasa chigo nu ga jengu da sasa tang rilo ayo nu ga huyen jogu jina jik sasa nyotsung ra fshetung sergi na ra yangna kargi sasa ga sansim xoogu yimin la soqwa yangna dangshkib ga sasa tang shangsa yangna nagra la soqwa ga kaksib ga maangin dhatang rilda tang yang jik joji jigre niri shongtang jongjin

ngani ngi suk ta tik si yo me dawa tikni nyen yu la ne po si yo me dawa ji germ lak sa tu tik tpar si te sa wa ni so jin ki rg di tap si ki ko tung se tung tor wa dang che lu ngong ku sha wa ti zyang gung ni arang gi ji hong ho tpar kin ta dang ni che ku ko dik ni ka na ki la sa chu ta kyung ni lak jir si ti nim ta zung tang xiang dewa ji ran ba sam ta che lu ngong ku gan gan a yen ji sa wu

0: Yodde, sakhimdara nyelim shongbi zhighxin jirkil donchen la goshtam tongshin yikyol. Khirmi khanja chulde, da chunanga mangcho dang nyanshtok bandi yikyol. Nyanshtok shukjiv tandoon. Rokhchiva rikhag dang dengjig marna yelngi se thongyo ba masil, amima nyankur ki mankang da chel. Nyanshtok shukji donchen shongyil ki sakhum gagdum si ba masil, ngokshirin gachyo pel. Mangar arsanzi gangi chang thangdiin jabgu donchen si ba zhigmel. Nyechira kebu arpu shithu shangchin ki jirkil rangli jen gachyol jemang dan rujindig. Nyankunamba, thangdi sanjir nyamzhug shi charsung, lechandi somzhigba wandi xiaodang, somzhig gankarwa sonam cerangdang huapdanja, tsumuchil, shtakilwa durji cerang, jachyo shtakilwa ganzhig cerangdang sonam rinchin yin. Pamu durji dang khawu sanchu ni ji chachiga nyanam dharumba yin.
1: Chomchindara, langag dansum ji chomchindara.
2: Chomchindara, jengu shasim je chomchindara.
1: Chomchindara.
3: Zashong TV nyankun chokpo namba che chu di mwena. Dashta che chi senshi nangshin bandan na chongkuna jengzhuk nyanchin kang wohkila longchin chi chomchindara ge lenchin kin. Nga dierang galenchen donchen ba cherang roma gin. Dierang galenchen di nga yang yiche nama shtang hui tang a mangle shepa chukgo jishio bi namba chie riri jin shite nyambar ga sishi. Di na tumara chongu na jangzhuk nyanchen kong tang zhonggong zhikho zhong e zhongma mong sishong ni ji zhuchib tang. Chongu na wohkila longchen tang amdu nyanchen chongu na wohkila jalumar jangzhuk nyanchen kong zhikho zhong argini lichila yekura jangzhuk nyanchen ju. Zeku zong argini kanji ji ganjib shibi shibar gipu shtagmi wajir shtangkuyu denshin jendir shkab ngabi ke sushiwa la mantadda sanshi nangshu.
4: Sabi damji wamukho chardin
5: chumchin sanu na pashji ya lukshig
4: mibu rinshin ji lukshu warim chardil ji yinum 종회 파숑거그니
5: 뻥금 디브진 차촌메토 녀금 디브진 낙스비 담회 담정구 콩깡땅 상우연
4: 담결은 통아 얀큼가여름을
5: 아직은이 여름뚱지 아망골
4: 까망술어그니께즈올 Сапага по тхми, вот те, что там хуй, дан син дан, дыр, шкаба, на па.

0: dali yang lomaro kawa sachina de sara memengu chigara kisig dali yang shangu chungu tup tupi shar dalgu mar chig chig dali yang sara kapas tgan jugui dora ramu ngu chujay oya dalgu mim tundi gusa kunundi tong ninji nara kalang lang tukam bu bai jitar mu okum chan bai na kara tukam tuan kujigi lagra jimasib kujig dali shay kunundi ninji nara yang shay murgu kankar sim naok jo murgu kukungu naok tuin jo tanda jakban tuan nip shay nara dirarup ka jil hang dali di jam tu galib chi dali ni thomin tendi gozunu thomin tendin da mena nan jig nuzg mar nan choy nuzg mar dali ni thomin tendin da yotana sha kan tan kan jam nara mun jam na sewa chi chang me dali yang dam dang yong nan jo de ni ka sao jeng ga tun tun nuzg la ka ni ji nara de kara ngip tig yo ko ka ara lo pe yo ko te na chu sa tan sen choni sha nara ta gir gen tan thom mo re na chu ko thoma tan thom mo re na chu ko de tendi ga tam bo jing jin jun da ta de zu nang ga zu re de shang kar nang ga tir nya re re tara yang ag lem baz ga che khiji ag lem baz ga chem bab ji nga un da ga che chi khiji ra yang sha ba ga puhtam zu ko sim ka kar ka ngo or tsang ma ina to me khu me la sha na chu zun re ga lab ji jin tsha sha mo ina ngo la tir me la ji na chu sa ko no khu te tang ja ra yang che gan bar ke ra chung zen bar ka o ya lo min ten ji sa ko no da go na z gan re da su z gan re da ka chen z gan re da li ni da lo na lam ni tum bum bui da ni lam ni tar sha shi da li yang ka la lo su mi ju ka lo tsang mo ta ju dan da na chen z ga ku gen ji ju ra da ni chen za ra kan ji ju da ta yang ga sim kan kar chi ga re wa yin go re tang ga ra wa yin tzira mani ekhtam kacha shena tsuz gusira da tga hana khuz gusira chama chim ben narab gusira ta kacha shet chuma na nyen na misira ta chik chuma na ta na misira khuti tong dawr yang shak tsan tsam jigo jin tar che gan tar jin sum tsama che manim che khul me ke chi chu ba nur manim zam ba la ga chi shon mala na mal che ja hi kho chi la ko mal ga yang ga ja hi kho silan zam chi ka ja hi kho ja hi del ga pasam tsu par kho
1: Yarigo tatoina tanima tirangta osgam tsona dargungu mi kajang chesa ge satomur torjib yang sa ge tsig jung urta tang chemu sapaqtam ga asandani tamkiwa rang ger chirni na den tun tsa kan ta payoni hochung de kara warna amaru to kan tsoin chayoni damu ga mnye chin la tag tsong ngin shang chin am du ga nyen chen kan tang tse ko zung argni chi tse ko zung sapa ga pu sang ga dar ke che che ge chung chung zgi ni song ta mu ge ti mu zgi ni ka mu tsa ga ma zma ma ko mu je ma zma ma da li ta tsa ma kar tgen da mu zgi tre no ni ka kwa te ni ga che se ke yo ni tger gon pa ni ga am to se ke yo ya ta te na nga ti rang ka su wa pi tam zgi yo no nga ti su wa pi char zgi yo no nga sha ke lu che ga nam tsa tsu zgo no ni jang lon de wa sa ge len zgi yo no ta ka ri go zin da chan zgi na ta so ka zga am tso ni jo ji na Ardeen gooree naa khuen buuree yook, saan gooree naa lab zeree yook, Ftoi naa rtag mum chong gharji yook, Maay naa khang rtab trik ka khu yook, Zaa lab dhag lagni yook, Rtse mulaas naa dibjil yook, Zain bugu nyaga nooy na yook, Anyom chong shaam gar chong na yook, Rardea haa maa chong chong yeko na yook, Naang tsoa wibtig nyor nyor yeko na yook, Agir ginda tag zi, Gichwa yi apa haaf shukhz gmeela, Ayun ama maaf shukhz gmeela, tamar jigta naram shugz gme la da tangi gchu ha mi yip chug nyor nyu ta sha mi shi chug nyor nyu re kor ta zo gchi kwa chen le kor gu jeb ji go nari so ma mu la ga le le ne go nari chak song la ma chi go nari za ga kar tun khari go nari se ju tak chin tim thurin ba jang ga tag ni ga tang ni chi sha chi na dan zen ta zon zon ni jo chi nan zen ta re nan zen khun re yo ka zen khun da tag ti da sa ba ka ru yi ni ye sam tang mu yi ni sha ka kam chu ka ru yi ni Zig shav ka tun bu yini chig zap cha chung o ma zgi ni ku kha chig rong tong kir zgi da li ni ge chu ta ga ton dg ng ga am char li gir chi dg sha ge yo zar kala ka ni av ja sha li je la ta gi av ji sha li chi ga ta gi chig ja ton tsak chi ga av zgi ga ja te ti che kam na ni jo gori ge chu zom tso na yin na ra ka ra jin ta chung mu yini kar du jin ta kwai mu yini ni chi sa bi sam yini shu chi ta ri ka yini Adukat jaga dokim nani dongcharang jagam chima tai tembi lagdang torka mavjiga anam sinjalgan chekka mavjiga nyekche kshena kengertani adan nakun tam na khwa nyam naz khira zinda ta dok tem sonara chachma nyegam din naz gengere samgam gozrna ya nyen naz gengere samgam tem turan ba jangal homa la lazgam sonna Konsochin no argumentin. Rortlo jargmenzin. Safsan kirkartil urte qalugin.

0: Nagarjar zonga katan chonga logim. Wo koya nach chiga mizi. Chiga yonu arngnor gomin sami jigi. Tubja liga tarkori. Amar chong shok qortechi. Gula ya kamani. Samchamu kaka sosu jigi. Takhara chankha anya koni. Sha ngai ba ligoni. Jo patak chin ligona chamuz giyum. Lopta zon toni jo jinara. Yeka wo yok. Toikan za yok. Nam yar la ne karta sa yok. Orgomshir gona ga nyen sa yok. Datak zo lov jung da tangani. Ata tenchin hamara. Tenchin ger ger ki ka lingi. Chil chi ti na nya chung chung khalir ge na re. Tak chung chung kom da de na re se ju tamar to kam. Rang ge chang gu zon toi na na. Nga karti yuwa mandab di na khtam onazgman. Nga ya chung kengara na khi onazgman. Khtam ka chi ka lo gong sami onazgman. Alur ki mera kong sami onazgman se ji na man. Mandara agur kab jagdung maro la khuiz go narim. Dasan khtang na lamz go narim. Khuit rab jirgam ser gong na onarim. Lam kham uchi ge khoi na onarim. Oya sam kan kar kan ngoo khtang ma ina. Tiyik tog me laf shay na chuga. Rga lab jie jen tig sham u ina. Salatir me laf jig na chuga zidai tangi. Rangi samba karu tongini yesam tamon da ida li rang kichig chanem te na ngi chanu dinona seman zenji tsu rama da ji tuz yo ka sam chiz gina ma ji kan kar seman zenju ma ro shte na ar da ju nga da u tsa ka ka chningo ma ni ro lo kam chningo da ma ji kan kar seman zengo go ma ro shte na ar da go zina da hok tam tsga nyang chi re mok tam tsgar go ka re tara kan tar chang rangi tir mi nyer chi kar chu kan sam de xtam chang ni yuli chang ak chik shana wu chang ni yuli bian ak chik hanan da muz grim da ga ter rang ge nyu rang ma ni ak dik chi za rang ma ta dik chi mo sha sung da ga chen dan cha me la chen da ro la ji ga tar tu ka na ka ri ka ka o ni ti na na kang sang ga chang yo ni ai ri long ga gu ma mi ngo ger gin na ba tang da ni sar da na jar zong ga na go ni ti na na jar ta ka khon yo ni zam chen zo ga gu ma mi ngo lo chu na ba ka li mi ti bar bri ni long ta ta ar gu ji ji ge ni Chir chong shong mi gdong chong zuni. Adab la khir mi rong kureni. Traki mwenden zikshi na yin. Traki yif delag.
1: Re dhubu namba. Kunga dhubu chong chong ni gdham shil ayak. Yagna yangchir gansari shira. Batin che. Dina gju derang ga. Ta nyin khchik ga. Chandin pharma ga ndandar ndi. Та зарчг гэрэмба мөн үжил да таны та юнс жигдэ сонс тина катхон дэ гчи дэрэн гэ дандэн дэ сигну гэ данси гпа чопчи пуг катэн дэ мара цама чавжгри цауся чгнюн
2: чэчэ бя арга тон тон чун ор нга жил бж лобзэн тон дэ арга тон тон чун тэгсэм тэ аямбэм та хи арга тон тон чун тэгня нга аян чэ бя Арготом тансон тэгня нга кванду чаб арготом тансон тэгня бзе хцэн шан чэг арготом тансон тэгбзе тэ хамдэ гя арготом тансон тэгзе чэг тонча арготом тансон тэгня бдэн туйба га арготом тансон тэгтэгни цэхул прахи арготом тансон тэгсмэ нга арынчэн бя арготом тансон тэгня чэг Gwenbu xiab, argatang tang chung tiga nga tiga. Chore, argatang tang chung tiga tiga xam. Hwasung, argatang tang chung tiga nga xam. Tori, argatang tang chung tiga sima ga. Tagtar ga, argatang tang chung tiga bja gani. Chambu gari, argatang tang chung tiga bja abdan. Chagtar ga, argatang tang chung tiga sima bja jirel.
1: Re, kuni... Danshi kwa chobji poga kaatang da mara chabdag inu Thangmi kosunga Ya dina shuni gichu terang ga randaran dab jali da Tangi Phishung ga nga namtun shungnu ga Danshi kwa namba ga mangtun da mara chabdag zgil Danshi ga antak tangu chishkib ya Danshi ga antak samba gyangbam draki Danshi ga antak zhawa gyangchib ya Danshi ga antak vjapa doncha Danshi ga antak ngawa kwandu shkib Danshi ga antak zhawa sekhul draki Danshi antak chakchik pa rinchin ya Danshi antak niwa lozang tondrib Danshi antak chikpa tori Danshi antak chobjil pa chakhtar ya Danshi antak dhinpa thamdrik ya Danshi antak chikpa sang shangchak chire Nambazu yara kashtak tanga phero
2: Re kung tan dansi band da tog phasung go thot se par stem dil se
1: Re dina derang go phasung go thola namtu sono go dansi band da ka sonjina yang cho thoma gin dan der tang yang na chandin chandin pharma gin dan der la su kan da jil da tang i derang phasung go thul den namtu sono da la temri se
2: ya tena nambal han ji ka tog thome hev tang na chok Rē tōpa nāmbā, tēnā wārkīm dē yīngi nātā tērīng tāngsū lā tsīn nōgā tāngsīl pā nāmbā gā māng tū chābdōng zīg yīl. Rāngsīg āntag gāwā tūy pā gā, rāngsīg āntag chēgñī pā ngōyambū ṣkiāv, rāngsīg āntag chēgsīm pā chōrī, rāngsīg āntag chūzī pā hwāsūng, rāngsīg āntag chēbdīn pā khyāmbū gārī, rāngsīg āntag chēgdīg pā tāgatir gāchī rīl, tsūmī gāpsū nōrū.
1: Re, nambar tu kartak tanga peru. Re, kenambar tu njina yung tatang ge nzachak ndandar rap tang ramban da vjali tangtul ndandar ge tiinde tse songdo. Temri isha. Re, tupa nambar tina terang gichu chandin parma ge ramba terang shiru njig zog songzi. Tina sangyi nip zonga tatang yung tangtul ndandar ge ngunda somgo ge. Ina sangjin titsul ge tang sheka ge tang ni zong zhandar ge ngu zomji. Ina gishu ta taitung ge zhalam sosu na yonu ge gachuk namba. Yang na gishu yingi na yonu ge chupu namba ge titar sanzi nambar gasa shi.
2: Re, nga su sangjin titsul ge tang sheka tang taitung lin zha yonu. Naba lanji drakshi delo!
1: Drakshi delo!

0: Namba kira taki kayong se nangla tanji zinji nangla njinda khanji gunji tangla njinda nyanji samji tula njinda du toi dambo ndigda dardari ikun dambo domare chichi ikun dasa chongchong papra yeli dasa nyargi lhagi nganga zinzi mokyo donsho tenzin yeche shima tawi chongma kini sambi haluli ngongi du tota se go zirte
1: Lungso, lungso
0: Yaaa dati ni je di da mo yong dong san ko te ko rong tong chu de le zong yin ro di so yong da wa na ba che kun da ra tha mo na nga su su ye ka za cha ge re ru si yo ke cha go pu ma na phar ka ge cha chang ge thu mo che yo ke nya sa mo ma na cha ka ge dong ja ti na dong ja ye ka dong ja ne ma ke da yi ja ti na yi ja ye ka yi ja da wa ti na ayon ja ti na ayon ja ye ka yon ja ka thu ke da ti na ti rong de ge jin lu ni ge ten de ge so yong chang yi dati ge la gadang dei chi ta da la song pho lo ke ngang a ta rin zi chi li li ren zi ge li ga ga su chi la den ka si de yi chu da chu thang mi ri wi nang ge ri wa yi ni te ge te te
1: la so la so
0: ya ta gi ka tu na la jo li chi sim da mai li da tung ge xia pa du ye na ka ju ma la go ju ma la ju ma la u ju ma ta tung ma la mu tung ma ta tung ma la chi tung ma kevi jalan dongri jikni mi jala sikji jindan de sumkar ni ma jun de chajur go jun je nu chikan barwan da kun ta jang da ma aje mu dongra mu ku je je sangka ta mu chong dong do ji ke pan da ji anga the ti da ta ke yong chen ben da da dor mu ku thu le ne da ka sum sat ke ge chin da wa ba nyong tong su kar pu ja ma tha mi ti kong da bon dig da da den da se long mer chi ku la kha wa ba mo da sa sma ko ko ba ma ba yu dang dang da sum je de ge chopan da wa sam bi ton den da se no re ga che datum bhaga lagai ni se ge se je
1: la so la so
0: ya tangi la ka jamu ndo zo to pa gi na ka nyam bo la la khui la yin je yan tu kha ra ka ri dong di wa nang kha ma khui la yin je je de ta je ma yi ti to mu sa la khui la yin je ma chun dong ra mu ki kan ji nyang ga jamu ra ku chwa wa se ge tan da ha go pu du chui tang ge ji di ta kha ra du chui ge ne ge ji di wa tawu du gu stili garan ge ji te ki tha ki tha se te na ze yan chu ki ye han da zo ki man chu ki ye man da zo ze ke tha mo pen da zo ki chang zong le mo rang da zo ge ye an chu da la ta dang tu ta du ja ge ren tang yo ze man chu da la dun dang tu chu ke ja ge ren tang yo da mo dung ge ba je la ni ten da tang chu ke ji bu go li lan de me ne ze chu ke ki lan da mo hu da ni ten pan li ma ki na la te ko ko ba ge wa chu ze chu ke ren ge li ma ki na ke ko sim ta fa to me ri tomer u thala ma ho na dan ga thane ni ma phang ther de ni sang min da la se mo chi da ji mi de li ko ri ti go thang ka na phang chen da ge tu pen se ka long ka se khri chi ka yen ti sung na ni chi da ge ha pu ti ba la pu khri chi chi ngo mi ha ra tam da ni se ge se che
1: la so la so
0: ya ta ni la ke da mun do zo to pa nam sen de ye na da ka ma ni da ka da ge da ka da yi du sum go ding da ka ja do ma ni ne ta te nga mi sta ni ja du su li ta mi ske ni sta di ha chen thong yi du sum de ding da tong ye nu ti dong yi ni sa ge go ju ma ni go ju ta du go ju ta yi du sum go de go ju la mi cha ni ne to chin go pi sta ni wa du ji la ki ske ni che ga lung tar ka pi du sum de ding da jo ka yi nu ti dong yi ni sa ge yata chukhin mani chukhin tadu chukhin tayi dusum gordi chukhin takir jani nyadi dasa ngami tani chadi krete nombi skeni chadi de nalhar gapi dusum tadu da samu yinu tedo yini sarga chandi mani la chandi tadu chandi tayi dusum gordi chandi ngari khuni nyadi jonga mi chanyang jadi da chik tu yi ana chik tu yi go kan dong zin gara gapi dusum de tin je nombu yinu tedo yini sarga sarga
1: lakso lakso
0: ya tan da la man de gor gin chen su chi jo na ji chi che tang mi nyang chen da to ki tang chen kor ja yi chi ne mo gu da ge ja na chung da du ji sam ji se to la te ka yi ha de ten dang chi so na ni jian cha ti tang ni li long ta ka yong a zu tang tang to ki tang chi go ton tang ma ha la ma ja tang chi dai ji chi che tang mi nyang chen da me ja na ge che gu ren bi chi ne mo gu da ge ti na go du shi ni chen ni ma da mu la dang ma yi chi sin ja tang chi no chong yi ki ta ta ni Samari khajin tangtang han ma jang ga thamsul hab ta na kong thum ja tang sin dai ani ji ngar mi nyak then da wo khawa jang la ong yi che nyam mo pu da mi chu li yo khang song per tang mi da khang la go thum ke du sug ta tang si ta khang se ru chi tang ne nu chi khang je ta tang den wo kha wi te ra la ta na nong na da thon dong sin dai ni se ge se je
1: la so la so
0: ya dan do na nyang ten da ge te mu ndo kan chen wo ke so lu gi ndu me sa yi te lu gi nda mu dung ge rang lu gi nda ti na chi chi sam ba

呀，养是养我做了没错当，大个这个养老着呀，切的当呀，养看把我个帮我做了哟，论咱们都跟他哪过不下的哟呀，也穷跟做个个养接了当。Yang mui chong ti go chila yang di taya. Yang jo ka ta ga ka yang chila so. Yang ma li go sha si je di naya. Yang ta ka si ka nga do ta. Yang ma di ga msa la mo di se ya. Yang se rok se shangar ga abja ta. Yang kan bar ngu shang gab ja di ta ya. Yang ma te chung ga ra ba ta. Yang za ye ga nam chi ga ta re chi ta ya. Yar gab di khun cha ga ta ga yin. Yang ma po hua bi hua dar di yo la ya. Yang ta wun jo ki jo ga dar yin. Yang xiang zhe me ge go po di ta ya. Ya ta ge te be chong gu le cha ma ha bu. Yang re ta ge na ham ye go po di ta ya. Yang re cha rong dong ge nga la ta. Yang re te xe zhe ge ge di di ta ya. Yang se sar gab jar gab cha ta. Tar ngu sar gab jar gab cha di ta ya. Yang tong kar nora cha dan ta. Yang tong sang ka to nar nga di ta ya. Yar gam tsin nga gar gar ta ta. Yang ahtag huomu huadar diyana ya. Yang sesar ngab jatu chata. Yang sirkir ohmi nochi dita ya. Tarakato nar ngir gam sinata. Yang sangtag huolam buja diyana ya. Yang tira hua jin so na chung. Yang ma po hua wu hua dr riyan ya. Xir seru me lo chab dan ta. Yang dor ji xir ka chalab ri ta ya. Yang ma il stag war ga am san ta. Tar kha to na ngir gam san ri so ya. Yang a ke ton ton ho lam bu. Yang tim di te li che wa di me la ya. Yang lam chin ta la ma a ki tur. Yang nam chin go hor kur a ki ri she ya. Yang zo na cha la sam cha ta. Zo na cha cha na sam cha ta. Ta kum chin cha na chu nga ri so ya. Tan da ya.

karu chigni ya ya gala mo gara yela so ba na yang ga nam cha sa gur ja sa chi zo ya ta ma ni tha ni chu ja ta de cho chin ji gala ta ji ri ta ya gala tha mo kwa so da ja chi yang te rang ni ha mo ti ni ji zo ya yang er ja bu nga yi ta nang lu na yin yang ji chi na te li lo ke di de la ya ta ti ya si pi cha hu na yin da sang chi na nga yi ta chu lu di na ya yo shar mar gna sir wa te yang lux man cha mu ga lang a chi nya re ya yo ta ni che phi ta ra mu chi ta yang shi ga ma de na go na chi chi la ya ta ga lo mo ga ra ya le chi je de yang galan de khulul tilar izo ya khala ku na kana vi tabar si yang ma ku galan de ba chi mele sa shin chi wa ton de ba gala ta song ni chang ma ge lak so ji galam ma ga ra ga nam ti ni sir tam chi ko yang ta ta rin chi na chu ge nja dar bu shigra kura mungi mulam yangyang tab rgayi chonchab shepi gala langi chachang ka tonga laro li gardanyi na natsuk choshang tlayi siwo njamil sangshin jawo ka khsunga jin arimbo che tamchi gurgubsha jayi tani gayi jagayi ka jango shtukuzga wukki khatin ka stanga